0: Magic Mario, mi dako gidako. Odiek mi dako pesa moko pa jetu. Hey, ano na niko kate chamu siya na.
1: Mo se di mo di mo udikin. Watu chimo wadi kipisi mumbasa.
0: Kunenanya kuhino kuchoko koru.

mosi ubonyo konyo ka. Eh, usipa guru kudodo. Chaki mosi anwa chmeni na mewa. Yeah.

Kapo di malonge iye tiyo dange na mangura Kata che una yuda jima po di malonge Gonya kasa niye rapute Tika nene o yuda jima po di malonge Gonya kasa niye tika mutebo Kata si buwana yuda jima po di malonge Gonya kasa niye gosya pelo Kata kwaya na yuda jima po di malonge Nyagi itino kila nyarondo

Ema jama goyo sip na wudo ganya turwa na deng na de to na deng nyaka ngara mo maka ywa ganya kone be kayo duma kata kayo duma chelo bende ango manobe ashe

Apapa Jesus. Apapa Katika. Apapa Jesus. Apapa Katika. Apapa Jesus. Apapa Katika. Apapa Jesus.

mama see you I could be only a return you see me koda opotiga na yo la ndongo pangiro doa ayonya jadu kashule very much na ivonde ni kai urina miero ya mabona achibera chibe mano bebi na montaña osie sandoremo kani son no paka ya ti mosia chal kabir kuyo ko kurina ko ani bo bonda wa chomo ko bonda na musu bo bo ko bo sia na ni ya kwa na sibu alles rodi ni

0: Osimino, ya Ivo, ya Jesus, ya Diogo, os mama na ona ba, ya Ivo ito nera, hey ito Jesus, papa, nera bos no tiye pegi ma dongo dongo dongo dongo, olwana, ah olwana uda gol, inia, omeme jasori, karika.
1: Ah, umeme kiongozi. Kogalo. Asi. Uchunese. Mano uchino nyagigigo nyachiga. Imusuna. Umero chaman. Awendo itadora. Kasi kutiro.
0: Gilio, how do you come back in that one day? Just see you. Gilio, Wang, Gilio, Wang, Gilio. Ah, ver, ver. Gilio, boss, na na, sembo. Hey, mano, ja, odi. Hey, na, sema, mo. Mana minang ako? Hey,
1: ako ang ulalego ang roja mo kung kung bicara ay mo kalung kung kung niya meron siya. Asay yung ulalego.

manot mo nung kurali. Amakon mo nga na ka. Narunawunog kinyo at tuwing tumagkukumala. Natukunukurabya mo at tuwing tumagkatura mo. Alala. Natunatugun mo mong pinagkaro kagong mga pangalala. Natumutingo na gano'n. Bandung.